0: ngaji jashin ngazo tui chi nimo. Sangyo pe san tui leri kao ke ngazo pe kashin ngui ru to le zhe jin hinto chito ne. Deshi debi chowa tui jin be zhe lue mi shegi pi nyangzong pangli shepi kuo tang. Zhangzhou jie shou yong la chapa da bongri mo wa nebi jie jie changzhi shego pe di ngazo la zhenzhou tang ngazo ba jie shou shepi koyu zongpo tui pi kuo. Ngaji ngazo ri, zhangzhou jie rinne yu kuo jie shego nato pe wi kuo. Gama zetien che, nasa zhong che to ngaji ngasu ri, denjong gisu to rinne yuko la tenien ze shue la gupe tongso so la dao ye nomi go so yin.
1: Chubu na ba gongkhan sang.
2: Gongkhan sang.
1: Daga na beo ki songka chen la yin, che je kan ge sang jo ze ba ga su hiyo.
2: Dere ne beda sombi tse ju ru tang, she da ngabi tse ni, re za bin ba re, xiao la nong de hita na zi ro.
1: She da ngabi tse je na, ngaji jia xie ngazu tu ki yi ba tang, zha ji xie chu jia tu bi zhong che ni, yang ye jia qi wei zhong si bei li de ka ge ngan zu bi li zui jin jin du tu ni di ji di bi chua dui qi bi zui lü mi xi ba chen ye bi san ge bi li la zun bi ngan zu ba qi nian zang de ban li xi ge ba shi
0: nga ji ri la si shu dui cha sun ku de ngue zu xi dong nong zhe xi bi cha la xi shu yue le de ba qi le ne tin su xi ni ngue zu xia dong tu ju ge le xi ge ba ri la san go go ba go shu dui le go ko yi ku dong yan ba li jin ge ngaji xiaji, ngui zo xidong nong zhe xie zhe ngui sa dui bin mong de xin song, lao ba to nui ju sa bin long kong mong de xin du. Nga sui rin lin ne ting su xie ni, ngui zo xidong nong zhe xia jun gin lin xia jun yin xie song ba ri. Meri wii sa yue bin ling kur jie song zhun zhe ku ku de yang, le de ba cui nui ju sa bin long kong pa yi yue ba ri. Bi jung shen chen, jia xie song zhe cin yi gong sen gen ku wa sen yong ge, nye dui ngui zo mong bo le jin du bin, ngaji rin nga so ma yue ba ra, ngui zo xin zhe xia jun gin lin xia jun yin xie song ba ri. Yao xie jia qie bi gongjiu san tu, bian bu yang zai jin nang bian qin yue ba ri. Ta xiu kao ge jia jing a zu bi, bian bu yang zai xie ni, san tui ban jiu bi dao gong bian yong jiu, tui jin yue yi yue ba ri. Nga ri peng chen tong qie ji zuo nian lai yin zu zhi xie si ra, a zhui ba zui lian nian ding su xie di, nang zhang zu zhi xie ni nga zong mong zu jie cu bi qiu cai dang, zhong qie pie jie yong jiu bai zai xie yue ba ri. Nye che bo wo zong du, rang mo xiao jin tui nian de yi lai din ba zui, tui ba tui bo da yong ba pan nian yong jiu, bè zè xì yu bà rì. Yìn lè ngù kùng bè zhòng yìn lò ngù kùng kì, gà zò mè tò jì bì ngù zì xà yu rù kò kì, mò cò zò ngù zì tè jì xà yu rù yì yu bà rì. Zì yì sà tù xì sì rà, bè zhòng chòng nò gòng sè xìn bì zò bì, mè rì wì gòng chà zò xì bì, dè cò mè tà rì nì jì gè dì nì rà bì tù gò cò nò dòng yu bà rì. Bè zhòng chòng nò zhòng zì tù nè dò dàng cì yì gòng sè xìn bì wà, sù nò cì rì kì, zhòng yì sàn jì xì nè, jà qìn zè xì bì gùn kò gòng yì yu. Nga zuo jie rin tong nan, jun zi dao sa tue xia ju de yin bi, jun tun bie zai xie gui ni ri ji sung ba ri. Yin le ngu kong bie zhong yin lang ngu kong ke ga zong me to jie bi ngu zi xia yu ru kwa ki ru me, yong jie de zhen ji. Long cui sen da tam, qi le xie jia de ni, yin ru ku ji mong cuo xia yu ru ju yin xie sung ba ri. Bo wo zong,

0: Deri ngari sa ko zo tso je le de ba, hita nong shun we sengwa chenpon te shun. Rongchi le ne ten su se de, yendo mong tso la ya yu de we le pa rujo yin yi zumba re. Ngari sa ko zo tso yung den chu yi, shu di le go ko yi ko jang rinzi do je. Dalo nga zo pe zong wara, cang zhe hyo ju de, shu yung do le ri gwin la cha pa ma ze. Nga zo pe zong ba genda yuen song la cha yu. ngazo bezo wa chor chebi ganga se gong to se ba dang konzo jong bi zi xiong se jo duan chuo yo bo xian ne konzo cuo bi guan ko gong wa dang de tong su xiong so xian ne to ge gong za to ba xia ju yin xi song ba zhe ni zhe zhong qu zao yu qu jie le ku dang xiang zhong de le ri ko dang cha gong ko jie jie le ji le zo ba jin zu xian ne tong ten zhe du nian wa zhe zhe du ju zo zo zang zu jie to ko dang zhe wa jiong lu chen ba xie yu la zhe du xie yu de zao yu qu zo zo jie da dong Jakarta Rangshong Jung, Nyecha Zhongjie Jie Rinpa Songjie Nga Zuo Bezong Biziji Cinyi Tongki Jiu La Dwe Che Jie Changzhen Ngui Boyang Zhenne. Kongzo Chakong Kao Dalai Ri Kao Nung Puwi Le Xin La Tujie Che Xuyo Bari. Nyecha Zhongjie Zhuo Yu Chui Jie Le Ji Ba Deshi Zhokar Jie, Taoma Tei Bin Zhedo Nung Xuyo Tse Jia Ba Yin, Dadung Zhedo Chungzhen Kaxian Nung Xuyo Ba Yin, Sen Si Bo Xiong Xi Song Bari. Nyecha Zhongjie Zhuo Yu Chui Shichar Zuo Zuo Jie Zhuki Yen Ba, Zhang Pen Shen Ji, Shigo de zhao yu qu jie le ji le zu bi le yu cuo wa ping song cuo su dong wa ma zhe. Le ki nga du jiang se wa to cha ji, le gong da le ru wa tong zhe yao sa de dong yu. Nga zui men tui, nga zu bi nying duo dang zui nying duo dang bie dong ju yin xie sung ba zhe. Ni xian no, zhong yu jie zhong jie da sa ku de ye zong da qu kwa ge zu zu ji, niang gu tong nang ba jiri jie cang zhi shigo bi ne. Lai dai bi ku yu zong zha wi lai zhu xie yu dang, nga zui bi xie ruo ji, nga sui sa ci, di ge de kur ji xia gu di ne jie su xue di, lai zu mong cu da ka dar xie ne, lai zu bi di ngu ji guin gu dang sung zhe xie ne, nga zu ngi su dang, kiong su xiong, zo zu xia gu su jin zhi yi sui jo, zhi zhao xie yu ba ri. Xia ta ra da rin ba ju, lai zu ba zui dang dang si gu ge to gu sa mo dang, zo zu ji zhuo xi cu tu ba xiong wi, Shi zo yong, ya jian zhu wei ju ri nong, nga zuo la zhen zhu tang, nga zuo ba tukru, nga zuo ba gui ya xie bi, nong ba zong bu hi qiao yu ba ri. La si zhang bei lung guo jie ka lo wa, zhang dui jing ji, dang dang si yong, de ye zhong xie xia zuo zuo jie tukru sa mu cuo xiong, le nang sa bi le de ba hi bi ngui ne, nga zui zhi xi de le king gu xiu sun zhu wa xie ne, zhu ba zong ma xia yu yao bu zhu jiu yin xie sun ba ri.
1: Le zo, ten re kang yin yu bei qiam du la, tukar jeb jo nang ne, kong ma re la gong mo ni tong ke cham zhu nang ba te, tuk jie xie xie jing yin la.
0: Na cho zhong jie xie xia zuo zuo, le king zu ti tian ne jie zhu re yin ba, xiong ga la mi, kang ga yu bi le zo ba cang zhi xie ne, kang ga se wa yin. Jie la ngan zui men tui ro xio le de ten ti zhu ne, le zo bi jia ti yao xie xie jiu yin xie sun ba ri. Rao Xiu Jiu Xie Xia Zuo Zuo Yin Ren Lei Dian Dang, Chen Long Gei Sui Bi Lei Ji Ba, Shi Hui Ji. Zhong Yong Ji Rin Kao Zuo Zuo Jie Yin Ren La Xia Yu Zhu, Zhuo Xi Cong Mi Xie La Yin Xie Bi Jue Dian Zuo Xie Ni, Xie Yong La Qia Ba Dang Bong Ri Meng Wa, Nei Bi Jim Ji Cang Zhi Xie Guo Bi Yue. Lao Ba Du Nga Zuo Bi Zong Wa Dang, Niu Xie Wa, Zhang Bi Long Guo Jie Ka La Wa Su, Lian Nang Sa Bi Nga Zuo Ba Dang, De yin zhen zhu ni dou ba dang ku yu zong zha wa su la ka xiong ni xia yu zhu bi le zu bi tong nong de xin nong dian jiao jin nong wa jie due de dong yue ji song ba ri.
2: Yu dang jia shu ji yuan ba, ran xiu yong jia zhu qi ga ma cai ding ji, xi dai ye bi qi sun ji ni, la za zhong jie de ngai jie ngai sui ren ge, dian yang ge song da ren ni yu gu la di ni, zi ju la gu bi tong zu su la dai yin nong xie. Kong ki nian kan gu ba dang, dian yang ge lin xie ba, pi jin zhu qi ru gong di dong wa su jia li de ka ding de zhu di. Mereka kemangcu ngaji ngasu si buhi tungto je, gini si kuhi sombari. Kemangci dia nangcu tau poda-poda lasu, ziyu kutupini, yukun hini je ya yunggi songsu je nizur cintu hita nauhi. Kungi rini je yukur dui batang, yukur je rini ngubar si di, tungju yu batang, choju yu ba, pinu yu bagi je, zhunghwa mre kinti zubin duhi tinzu si gu batang, magi jigu tungu cangdu dungwa tang, cunye jisur citi zui ni, Dian jia jie ta ci ding bu song gu bi, nian song na wa shi. Ba guo chong yu de ge ma ci ding ji. Tun xi da cu ni ni zui qin du nong ni. Zu ba ci, zi xu xi tan mang du dong wa dang. Tun zi kuo zui ping song zu zi dong di. Qi qiu ding ba dang, bu li jie ri ni yu gu nian li xi sa du gu bi, gu ma na wa shi. Da yong zu zhi ya ju zang su pi ding gi. Kong ki sa du gong di dang, nian kang gu zui xia ju la song zhi xi di. Ma yi kien yu dang, qin zai tui gar yung jir hiong du jia tu, bi li tun zi tong ni, zha da du gu bi, lang jia du na wa zhi. Kong gu da dong da yung zu, ka zhong zhu ma nyan li kang dang, lu ren kiang chin li yi ki qin zang

0: Pinche chebre, songyi lo mangu che ne yungbo samu topche polun thakrab che sha.
1: Jo sushin, jo ra ganyi kati yu ne polun shegi, yine zi gyakwa yu nyan kyo nan pido. Jo ra ga arag bhyusel rwa top ju gu yi za ma zaya topu shi, che za mungsay gyam lan shi maru mang shi.
0: Tuanda chenpo dinje ranga ngan lopze ma chebche.
1: Todam cha atiye le, nye jo pita da zidu chi yu.
0: Peter, ranga tu yu zi zhatang mebe. Kodiu songba ngui thakrab che ne ranga thakju che mebe.
2: Susu, zidre ne dwen di nian ngas ne xin shu. Rang le xie bi ne semzhe lenggar sam shu. Rang su dwe da. Dwe a, zidre gang la, sa yi gui nye cang ma, nga rang su da nyam le qi nye da, yang na nyam le qi ro yun gyo gyang shi. A ra ngui dos dang je zhwa zub di, zu rin yo shu.
0: Mishena, arkaag yunbao ne jaytun samchu, samirai diapji la. Yuksho, Chaozheng, nye rala yungu gu yungu, polun chaga yu, dine arkaan kwa yu. Nye rala tamso, dawa kashiagi lachi tuyba jaycho, kunsab zini, kima sama.
2: Susu, Argang zong di zhe xia ya, nga le ge zhuo shi, zhang zhu gor ge zhu me. Du shi, xing zuo argang zhe be ngui di ge, nga le ge bu zhe zhuo. Argang go ge wu mang shi, mu du nga le song ge bu yi.
0: Peter,
2: nga... Zhi su, da di zhu gor xie wu mang shi. Tong ma xing zuo argang zhu ya di, nga rang su ga nyi di ge zum du xia xie zhu shi. Jie ma zum du xia ghar yu ne, zhang pi ge yong chik shi.
0: Yes.
2: Jis. Samlong dang marsi. Xiao Zheng, di ge du su ge da. Jie neng ge ni nian zhu bi da. Dui a.

0: Amla, yang kari nido.
1: Acha sula chil ti tu, shor gochi je nga ya dan chu.
0: Yang kari chika yong ba.
1: Acha sula le, xin zhe suib dos nyu yu, bu di le, di xin suib yi.
0: Ning je goya zhe. Nga zui kim san di nagi, yen xin sang me, saya le sem zhe che gugi. Din zhe su nye mi ka jir da. Nga zu nang mi sang ma da to che u lop, kang bu bu ne lop ze che mu ju. Oh, ran ke ma sa ma, nye ya ran sing me da.
1: Ran mi gen ji ge, bu gu na ho ma chen yong du ge, kang bu bu ya di shuk le ji, ran ki bu da gang gu ya gu me ba. Ma se ran cha zi mi na sang za, nye ran su bu kwa sa nu yu de.
0: Di zhe xie ju xio xi. Ran ge nga chang gu xie da, bu ya karin ba a.
1: nga chong de ne de yong je gyu ren bu qi su yang su zhu li nan de je su bu sun ka ba yong bu je
0: sha da zhu li pa le ge de chung le
1: yu shu xian ka yo wo ye dang ge le ga zhu yi ni bi qi wo ji ting ge yong de ngam zha sa da qu jia xia su la de xue ji xia zhang ge kuo le cha le yin xie ba yu ro nian nang da mo wo xu ro
0: qian neng a ran gui gu yu ne
1: ting a xin bi ge le de yu ji
0: Chenang a sembikibul dagi.

0: Chijo, rang thari sobda di matash toga.
1: Chakchu denpa da pangmi ga nawa yubay nga dungye surush toga.
0: Yabuchi rato.
2: Hey, Yuxian. Yang mi dhiri gimda dhiri yubay a.
1: Wei, nye chungba da gish kandas chayu.
2: Dazi, ni achi chishor ba. Chor rang dhiri sobda di nga kabashi da yu. Yang mi dhiri si, nga rastu ge dhomo zensa zaga nimdo dhubay a.
0: Yunga, Chijo, nimdo dhro.
2: Yang mi dhiri yin yubay a.
0: Я

Pünchung ta mi ge nang se wara ri chu zhen de yue ba ta. Pü ri mi mang ta mi ri ka ge bün de ji du nyam nyong yi. Tü ri mi shu bie tüng gu die, jun duo xin du qi wei tü ri ti ri. Zhong yang si xiong ta pü san le wara che du me bie zhe wa yue jing. Di ya cuo bie sa du tuo ju xin bie zhi chu ta mo chu xin. Mashi lambar tuwa gazi mangbu che yue rung. Tara nyam zhu ki lam chen ti ne ka che nyong me. Sim ne tu pop di, lo ga shar ki sho la sho ro. Lu yu ki chu jun rin mo, tara ri long tu mo ge wa ta. Chu la ta zhou ba. Gazi yue to cho kye tu si ba. Miri kagi mimangi, tunji dupshu jikdu jiwa jie qianlian, Zhonghua Miri jikdun cobi lamqian tuo jue xin yue.

0: nga cham shu jing yin mi tri. Zhe zhe wo me tu ba lo zhuk zhan shi zhu mi. Da nga chen gi.
1: Zhe hai yang. Yin rang na li gyu zhen bu ting zhe che de ba guang da si gi. Zhe ran da a jia chun lei. Jigdin di to sam sang shi mi di ri nye ki ni le mang gu che su ce de nye ki ni chi len jie tu ri be

0: amla balak ba yu
1: bala le ga tes bala le ga chap da ga cha ba da ga phi ri
2: umjila ding ga zu da xing mi du ga su wa le
3: ne be chok du ma cha chok ji ga bu to cha xia
2: ti ga su wa le ge ma ge se su da
3: bu wi ma zu ju de min du
2: 주도 민도라

0: ngai ji ni nim dao ya yong me su su nong zhu ka shuo yi me wen le ya bu xie xu a ne de yi se bu chi yu ne zu ri ri che sim zhong ge tao ne wen le xu a ho zhong wei zhao la ma zai a ngai de ne zhong de yin da
1: zhe man zhe nong xia zhe rang ge ta ba shi dang de yong zhe bei jin ma ding zhe qin nun min du

0: riba deda dungi je ngalan su lu ze samshu kare sa na je gomchul peya to se yawar song duwa. Tindin dita shoge je gengwen su je gwara peya nir peyo riba. Tindin du shoga ngapu tindir peyo ane je lu ze shuk chibze na na da je yang gu su liya duja naayde kiya shibu riba. Duzaga sabza naayde kiya shibu riba sangu du. Da lakba du di na lo liya kaa je kwanba mangbo gyab yang gyugja song de lu ebin na je bemo sabu shibu du song duwa. Dei tabzi rizhi yorubi ala kumbar gyabdi.
1: Dei tabzi yorubi ala chungla. Ni dara zigi chuzayi zi suyogori. Dari nga nim kumbar chizi ne ma kiezi si o dinde takta takta si suyogori.
0: Gerjin kaala dama kumbar daya dhiruwa.
1: Odi che. Ani chi ne nga zu tengi sunya di. Kira takta rizhi kumbar a kumbar gyabdi. Yami nuk bakar a bakar lo zidin. Ani dikhara bema da digeli ya kuen maang gyaburba ala.
0: Aaaa, sunji che di gyezi uruwa.
1: Odi, cheza nga zu tengi siya ala ya zhongdan naga maang che na yaa uwaris. Da diryo gala ya shuk jambi na nga zu da jiru ma sunne nga zu bema ala ya di bao hu che duruwa da gyaga ma
0: sunne
1: le. O, sunggyup chigurwa ala. O, diryo gala ya nga zu bema na yaa da digeli sinyur dhugri.
0: Lesa, ta namgu nga zu dindesh tu sasya dema thangwan dhe gala kwanba gyabuda. Yā chī tōpjā sōn dē zhār dhū yor bā, tōpjā mā pōp dhū, kā chī yā tōpjā mā pōp dhū bēmō sāmbō shibu yor dhē sōng dhuwa. Dē kā dhēs yu dhā?
1: Dē tā rā rī kā rē sī ngā zhū, nēm gyū kā rē sā chī tāng dī ngā lī yā kōmbu gyabu yī ngā zhū bēmō shūk shibjī kē kī lē mā rī, kī ngā kōmbu shikab jē sī ngā dhā, bēmō shūk shibjī lē mā rī. Yī nē lē ngā zhū kēn zhū yā zhū dhū dhā mā pōp dhū sāmbā, kī ngā pa loo jia chuta si nanda sugu jizze di gang loo bemyu gang le di jie zang nga
0: su nung shu gang dee zhe war ruwa
1: jie zang shu gang dee zhe war ruwa o di nga su bemyu na ya da di di si maang yung kri gang za ya da maa pabya gu di wala maang yung kri da di tengi nye siya da grang yin kirang ge di shuk di jang tubu yin na ana di ya zhu kri
0: nga su si loo ya ya gie zhu di mei gen nye su jik duwa mei gen nye su jik duwa dinti yin di mei li jik jang ya ge lu zhen de yori bia
1: di ya le yori le hap zhi Kangbani bachi reze bongule kachi zisye, anu kangbezi machi lo lo kade.
0: Bongbe di kachisde warbe, kangbe da. Kangbe dhe dhe bongbe di di chie zisye.
1: Di chie zisye. Dine nga zu.
0: Bongbe chilo yue samchi.
1: Maa kubzu du yuwa, maa chu du yinji minji tuynaji karcha warese na gyablo lo kubkyaji yuebe chi. Kubkyaji yuebe surchi. Kubkyaji seje maa kubzu yuebe surchi. Da kashi ega shi zin, kashi ega maa. Kubzu su diwa lamsa dinde chik duwa, bimu diya dunla ya ta, kub maa kertu su duwa, didu sanba nganzu sugu ki jizze di ganga bimu le diri. A didu bimu gyun gyub ya nyinga shimbu yori. Che zang yinji michi tu na che kub di maa kyang che, gyub lo lo kub ya gala maa kub zu uwe sur chi. Di gangba nyi jaa nyimdo jaa ya yori. Dine nganzu hendo lu zhe chi gangba di ka chi je.
0: Re
1: re 妈妈推不起, 就落了, 下街,
2: 刚被治疗,是那妈妈推不起,就落了,下街。Sambordasi mebe sondrasi to. Ani nime kola nana yang fatsua teya teya kaksandrasi to. Gonda tibali kala se tsartu shabro jaksal tesa droga chigore. Ta di tindri che na jikni che dang tuba ni nina tsangri dang tungguro we. Ani sopo li pento si yore we. Shenda ki shurchong si kaya marwa.
1: Amla tengi nganzu lab dagri, kirang tuisu deje zhongda chin dagri. Nimak riri lia shokke ineri, ningu ineri, gonda ineri, kato chichiri. Inere kirang tuisu di tse ne ma gebrich. Ta nga tari chichu chik zis jambi, ta uwe he ngerji, gale ka ngerji. Chebe ina tsamsha, nyesu geb. Susu suwa degi degi che. Tuisu kato jane keyo ma ri. Inji miji chuse de degi degi che. Gale ka busomba ina. Guyu kubuzur chebi ina daga tsamsha nyesu gemna wadi chinna yakshu ri la.
0: Lesi, lesi. Da tingsa nga ranchi suyu chwe liya dindi mangbu chita ri. Da chi lakdo kaba siya mangbu.
1: Riba
0: nyingting siya mangbu.
1: Riba.
0: Anchi mwata da chi yun wu pidu ka chi chi bongbu mati du suya suru ndi ka chi jingzi nagi suya riba. Ka chi yang chi gebu debu mendo. Da tingzo chi gebu ki mea sabmo wachi yang. Ike chi sanya lu zhende yori beli. Tapshinti yori beli.
1: Chokto yori la.
0: Lesi. Dari nga zo chi yang kashi chi lab nang yori beli.
1: Chana kwa... Tengge soli ya, naa la zine zhi, di kare lega chi zine na zine zhi, kaba zi cha cho raji lu zhe zi lakwa yin. Tengge zon kanglo nye nimdo lakwa ruru che, bar di di ele duyun li ya kyang, hao da ya.

0: ku nam lya kyang je pe ti kang ang zu nam lya kalam chi ya ya khar tu ya kyang ro le se ti ne ang zu chu tu ru mu di pa ye yu ni lya ma sha je ang zu lak pu di go kang lya le chi le se pe ti ya nam lya tian ro o tu ti ne yang yang ga ya bi ga ta ta la ji ya bi ga deng gu yu be su chi ti ne ma le nga zu ya ge de wa li ya wu ma le shi ba ma se de zhen ba wu ya dan shi ba ni ni de jin da ti ne yang ga ji o du si nan da
1: ti ga zu se wo be
0: ti nga zu ni men zhe zhe li ya ting sum zhe si zhen
1: zhe wo de yo ti ne yang ge li ge li ma da ba
0: kranzo dis bomba sasop sor chedo el bomba che sanga su di cha die ganglo de ya yung ho ra
1: ho de se ho
0: do ho re ho
1: dan nang bin nga su so be chue ya ji de dan lu de dan yong gu gu yin na ta ji den ja ge lu jong ro ba lu jong gu kom si den ge ge sa dong ge kom si ta ga ne se da ji chue den ge kom si do ya wo na de ge si ro ba le se da de ren gen si ri ge la ge cheng a du ju de ji gu de na jang an so ji lu ze zi dan ge to ya zu bian na ba to se na shu bin ye